bona na gwe gwe de de flavor na fino kana ndi banye sina onye ọbụna na-alụ onye kalili anya na-eme gịnị ọ na-ekili ya ekili ibe etulule gị abụrụ ụsa eke na-eme unu aba m bụ Peter Edochie a na-akpọ m Ebedike